Susoy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang isi, di na ako makatindog. Ana.

0: Hala, usa ka duwindi. Pwede pututa sa duwindi.
1: Paminaw, Mang Kalor. Tagaan ka kagahong o kigong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhaton nun tigagbitay-bitay sa cellphone.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling, himala. Kikalintura sigun niya kong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Muna ang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Ay, butang lang ng barbecue niya, darling. Kay nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor, may atong barbecue, uy. Palangga kasi mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higun na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo, ha, oh?
0: Ah, pandamay. Si Balilin.
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin. Narabay mong darling dala sa lun. Nakanyod.
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Sao man ako ni... Adihala ka, Baliling, ha?
3: Hindi ko niyo mapasudlon.
0: Adihala sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihala ka, ha? Asabok ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di makamahin mo tang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Unsa? Ngayon kasaba mo taka. Unsa mo yung salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Unsa galing salali mo? Ngayon kasaba mo taka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling.
4: Kanor!
0: Yes, boss.
4: Ikaw ba? Nagpataka lang yung kagbuhat og report. Dugay na kaning kumpanya. Di ka mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha? Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor, dara o. Kauna rin yung barbecue.
0: Balilin, uli na dito. Kikikasaban ako sa kong amo. Masig madamay ka.
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Ay, unyan ako uli ba?
0: Uli na lang. Kaya madamay ka. Sukong kay kong amo. Tanaw pa, minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga amo na pa!
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka mo. Ikasamba na ko uli na ba rin. Uli na. Uli na.
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mare, mare, mare. Pwede din rin nalang kuhanay maestar sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay... Nagabusong ako.
1: Ay, Mare, dapat dito kay estar sa lalaking na pabusong sa imo.
0: Amo na gani, Mare. Mare, ara na si Pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: hanggang emisyon.
1: Pagkato Sirigado, Salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Hanggang emisyon.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Hanggang emisyon.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
0: Hanggang emisyon.
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, ano nang sud-an nyo, Choy? Mabakla ko, Bi?
3: Mayari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
3: Nga, kapangita kang isang bagong aputahe, haw.
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagapangita siya sa bagong aputahe.

0: Kabalo ka dong. Ako biyang ginahuna dong natana. Ako na lang na si Duka.
1: Ha? Unsay Duka?
0: Kanang Duka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisitaon.
2: Ana!

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Yes, babes!
2: Mahal gid ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan!
2: Tinuod gid ka, nga mahal ko ni mo!
3: Tinood lagi. O, diwati ning rosas alang ka nimo. Rosas!
2: Ay, kasweet nimo, Mang Kanor. Uy, salamat ka, Ayuani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mang Kanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
1: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
3: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
2: Ano sa problema, Mang Kanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos din eh.
1: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingog mo doon sa kong asawa.
1: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
3: Ang kong asawa nila. Tuklod ka na. Yes, darling! Ako nga mga darling, si Andrea. Ni gatundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
1: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapractice ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag ti ayon.
2: Mang Kanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab?
1: Tanawa, Kanor! Uyab man di ay mo!
3: Unay! Para nag-super saiyan ako asawa. Buang-buang na ko din ay makay. Kesa mo! Kesa mo! Ay mong doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
2: Ay, wala mang Kanor! Naunsa man ka!
1: Ay, tay! Anak na siya mga buang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanora ka!
3: Ay!
2: Asawa!
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.
1: Abaw! Puwerte!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
2: Ouch!
1: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
2: Nye!
3: Mara!

0: about Perte testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo mahimaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangin maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng anong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ang nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo, ginmatsyahan siya sa rainbow. Simple lang iba lang ako ng sikreto. Kapisan, kagwapa, kagmusic sa M.O.R. Yes, you heard it right. Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako. Para nire-diretso, kag hindi ka ka-feels ang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera, kag tungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota. Aba!
2: Bow Puente!

0: Sir, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Diay ba? Tagpila may palit ni mo na pre?
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Magdabal!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, makaulit na jud ko. Ay, unsa man eh? Gipatungan man niya akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jud ko ning duha ka kutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod ko gawas ani ba? Ako sulayan. Suda jud, uy. Kamera lihok. Ipit jud kay ba? Saan mo na ako ni?
3: Hoy, parintura!
2: Mang Kanor!
3: Oh, magawas ka?
2: Oh, magawas ako, Mang Kanor.
3: Sige, tabangan tika, igay tika. Basi ba, sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tubangag likod.
2: Walagay, Mang Kanor. Unsa pa ni mga driver, ani, ay? Wapoy, isiplina. Palihog ko, bay.
3: Sige, sige, atras kamay.
2: Atras ko kamay. Kala.
3: Okay, up. Abante kamay.
2: Abante ko. Kala.
3: Up. Ikaw gamay sa wala gamay.
2: Ikaw gamay sa wala. Kana!
3: Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
2: Salamat, Mang Kanor. Saaw na lagwa ka, Mang Kanor.
3: Why siya paya na, parinturo?
2: Oh, Mang Kanor, isa. Masay gusto niyo masakay. Hits ka.
3: Okay lang. Naampo ka siya na. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
2: Ha? Unsa? Mang Kanor! Imuha din na! Wala lang yung kanirong! Iyong mo yung ibalisan-lisan! Mang Kanor!
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: May isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong. Hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: 그것.
1: 그것 more.
2: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.

0: Zero. Conquist a numero. Conquist a love life mo.
1: Bow! What the?
2: Mapapanighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya, na

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod yung magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh, sigurado na, bogey na kay ko.
2: Makachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usa pa, Peng. Pabor na kay ko sa too, kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Pandamay, nga ako asawa.
3: Mangkador, muna na kayo, Mangkador.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukong nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, anamay. Dapat mo larga yun yung masawahan, eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Primero na'y gamay na. Pagkasunod, anadag ko na kay nagsweldo. Ato siligan ay, nakapatuko ng balay. Nanay bag-usang kinan. Dako na kay yuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya ka, Nor. Pag-impake na, kay Ugma, mularga na ka. Magayo-ayo dito, ha?
4: Panamay, ako na'y mularga.

0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko, kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao niya, eh. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Umaarangkada
4: sa tawag.

0: kanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao pwerte. Nami, kabating ako kaayo.
1: Tudte pre, wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Bao pwerte.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali.
2: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahala gud ng sinihan na. 1,000 maginahurot, di ba? Ganun nahurot man ba?
1: Alang-alang mang Kanor, sige kuglok ka tong tiket. Higisiyon mangod sa babae.
3: Gamay.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor, ikaw na po't bantay sa bata. Kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali pareho ta, wala pa ko'y tulog. Tulogon doon kay ko, dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gitaling tawhana, uy, di gini mo masahan ba? Bi, uy, ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Uy, nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba ako cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamang niya, nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade na po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Aniya na, mag-upgrade ko. Tamo-attack na ko. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Pandamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag si Osi mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agad, darling, agad.
1: Wala pag yun na huron.
2: Agad, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilidin ako si baby kung imata ba. Nawa na lang tigang ipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?

0: Sir, ginapabaka-baka mo ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogele. Ati, sige. Increasean ko sweldo mo. Basta English sa itong ginambal mo sa akon. Ha? Englishon mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. English gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!

0: huni si Burnok. Basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Au, permina!

0: Mm.
1: Si sa'yan, Trixie?
0: Trixie?
1: Trixie? Mm. Si sa'yan?
0: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
1: Si sa'yan ni, si sa'yan ni ng Trixie.
0: At alanganing so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pigpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
1: Ultimong apot agom, tako iuyama na. Mm. Si sa'yan, Trixie!
0: At na so, ayam iyang kang kataning to.
1: Teka talaga, matuga. Uniyo, kaso bago pa nag-aabot ang cellphone mo, Trixie, o simbaga na! Ganyan, ayam-ayam ka, simbagan mo na!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Good morning, mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mang Kanur! Mang Kanur!
1: Bangun nak dira.
2: Agai, agai nak kau kan ni juti ba.
1: Saya wali juti. Pandamai. Alas ucu nama desa buntang. Agak kong juti alas kuatus ke dalam. Waku ke mata. Kau bojoko di busa neron. Kau bojoko.
3: Hoi Kanor.
1: Yes, boss.
3: Onsang oras ba kami on air?
1: Boss, alas 4 sa kadlaon pa lang nag-on-air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
3: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kanya wadyong kakatulog.
1: Siguradong, boss. Cross my heart.
3: O sige. Torch? Torch! Dali na ko dire?
4: Yes, sir!
3: Onsa ta oras may sign on?
4: Boss, kinadaot ba na itong transmitter? Alas 6 na kita naka-sign on.
3: Kador! Tag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Ang damay. Alasay sa din ni Ander ang among transmitter.
3: Pasap na ako nako.
1: Boss, ingunanin ni Boss. Alas 4 pa lang. Nag-practice na ko.
3: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, Boss.
3: Ayaw, Boss. Ayaw, Boss. Ayaw, Boss. Ayaw, Boss.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, haw?
0: Dok, saan ang ligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok haw? Sino ko gani dok? Gano to di dok man?
2: Eh baw, pretty!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Apriot, mabaw din suba?
1: Mabaw man tay kanar.
0: Ah, mabaw pa. Kalami maligo dia. Maligo na ko ani. Oops. Apriot, sumakin ko. Ikaw ka ba na mula ko? Sumakin ko. Apriot mo na ko. Mabaw din din. Hello, managay.
1: Mabaw bitaw. Katabak mga itong pato ganina.
0: Nagamay ka, bataka.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Countdown! Ang Changyimichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: More music. More music. More variety.
5: Yan ang fully loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: tepat at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon. More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kailangan, bantog na humot kayo. Maglami kay higupog sa bukitong nawang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sa kabaw nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya kong singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Noong samang ka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka, ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sus, Kanor, pagkaon na lang ko din na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Darling, kabalo ba ka? Ang sibo ani baka, grabe ka ni makakulesterol. Grabe ka ni makatambok. Makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy. Kao na lang ba? Si Yaw-Yaw.
0: Dilimanggol, upalita po tagtamba sa kolesterol. Tamba sa patiliber. Gasto na kayo. Mas may pa may mukha o tag-isda ni. Tanaw na yung baka, tambok kayo. Naliwat na ni mo.
1: O ba? Sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami. Ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kong daling. Darling, lami kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo niya. Muna di babag sa kututunlan. Darling, lami d'yo kayo mong sinabawa.

0: up the bangko. Isi pabi pre kung pila ang ginhold up ta pre.
1: Ay, nasa tarso tao niya eh. Balanagin ngayon, hindi takabalong mag-isip, bro. Bigado to sa mati. Ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantaw na akong pilagin hold up ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kabalukad doon. Kanang burabya kagkwarta doon. So, palabot ni muna ako, na akong kwarta, dili doon. Kanang mura kagkwarta doon ba? Kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi doon.
1: Ay! Ana!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang. With only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more! Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
4: Hugot more!
5: More music, more variety.
6: Yan ang Fully Loaded na hapon.
5: More sa hapon!
6: More sa hapon!

Sabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang, aki swag, aki chick, that ass, too thick, sa kapunta to the moon, road trip,

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kanusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: This is the Philippine Lotto Draw. And
3: isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Muda akong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun.
4: Number 5.
5: Number 5.
3: Yes! May gawin! May gawin! Daug ko 3 million! Yes! Thank you! Muda akong dadugong 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko na ko asawa. Kinato na ko. Milyonaryo na yun ko. Yun pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramal yun na ako, tulibot nandiyo eh.

0: mentong si Bus Luto. Narig ito na naman ito pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mang kadiha.
0: Pandamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa Luto ay muhang gipangita?
0: Yes, darling. Kanagyot eh. Kabalo ba ka, darling? Umidaot ang 3 million sa Luto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Sibatan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha? Ha?
0: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom. Nga napa kay maimo, ane.
0: Mau ba? Tama ang sakto yung kay kadadlim. Mau gina yung sakto. Ang dami. May pinag-isay na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon kung makakwarta ni. May paminit pata na lang ko sa longgong.
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Besh, hindi ka mapasugot ng taugon kanila tanga tungkol kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga nambiya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, amo ni Glee, pre, ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, pre, pause ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko ni kwarta, pre, pag-uulang ko na maligi akrabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh?
1: Oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Unsa'y magbayad? Wala pagali na ningil ang konduktor.

0: Tagal. Ano ba to? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. Na plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si bakit?
2: Sir, bako manin na yung butsa ko ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
1: Maan ba ko man? Hindi ka si Inday ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, no? Anong pigigipo mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello? Ma'am! Ma'am! Pigapot si Inday! Ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Aba nga. M-O-R,
5: M-O-R. Mix of Rock.
6: Pare ko amo si
5: Mix of Rock.

Jerome. Kadaiman daw ang mga serum. Permina! How the hell do we wind up like this? Mix up rock!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss!
3: O, gipatawag taka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangan masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito, kaya ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na nito, kaya basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan ni kaningan lang Alex o eh kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Kalukahuras na kung naghulat din yung wapamabot. Bantay na dukas ko arong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay. Wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasinsya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uyaw, gila doon ka, gwapa, bayana ka.
5: Sigurado ka, ha? Ba, sinugila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bisa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
5: Sige, tara na. Ato na to sa office.
2: Panamay, ginunit tayo akong kamot. Nagulingan sa mga.
6: Mare.
7: Oh, mare. Ang bata ko balaga, paminit, gid nga magbra.
6: Ay, ting nga, apilan na edad yung hao?
7: 13?
6: At yung okay naman ang mare nga 13?
7: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala?
6: Ang ihado ko?
1: Puwerte!
8: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify 2 exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hello, Doc! Doc! So, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Anong gigibong ko, Doc?
2: Naku, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Bilisan mo ha, balitaan mo ko.
1: Salamat.
3: Pwede! Makulog na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
1: Magagadan ka na daa!
3: Nata!
1: Awin da! Tadi ako ang masupso!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.
6: Bubbly.
7: Set it!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, tiga pagi murah namanya nasi guak-guak. Tuan aku separi turun.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bombilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayaw sa hilabte kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan lang na ito na.
0: Oh, tara.
1: Oh, ginaba sa pamainit. Update to kay kanahan na ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga bulb. Eh, namino ko din akong umagad sa kuha pa. Daw, be, pasigahon na na ako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto ko manalamin o niya. Ano ya?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. May tindugay yung buhok mo rin nagnaog troll. Mira, buhok!
2: Nauupaw na ako. Ang
1: akong buhok. Panamay-wig na rin yung buhok sa ngulangan.
2: Nauwig.
1: Naikig daw.
2: Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kano?
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Alam ko ugangan. Tor, talawang na ako sa ugangan. Murang pantat kag ipakurintihan.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapacheck up ko tayo ni Doc.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Ao?
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc, nga anga kadugay gidya hao.
0: Abi, sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay, okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang naghihigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaili siya kagin pamangkot siya sang nurse.
2: Ay, to. To, nga nagapa ka naman?
3: Tiki side B na nong.
4: Bow! What the?
5: Now up more. More music on my only radio. Now.
6: More sa gabi. Express.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Nay, muna garod nga gawidan.
2: Apay nga gawid kan, adu pa'y trabaho.
1: Ka, baka mapromotak. Hang kayong tungaman mon.
3: Out! Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaysa pa sunod magpatuloy niya. Sige na, mga talawan kayo mo mga bataan mo. Ikaw, Apya, sige na, patuloy na.
2: Hindi ko magpatuloy, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na, patuloy na, patuloy na.
2: Hindi lagi ko, hindi ko.
3: Oh, sige na. Ito mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dito sa itong lugar.
4: Manakit sa sunod dira. Pakangon na tunik yung paradali.
3: Uy, ikaw buknoy.
5: Sige na.
3: Sunod na. E nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Hindi man ko lang kung may pinakatalawan sa mga kul. Sige na buknoy. Patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Hindi lagi ko.
4: Plastar na dira. Ito sige hilak-hilak. Adi ako. Kasi sunod.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Masaya ko. Sa pagto na mas kuhawa ko tuli.
3: Bakit yung kay tuli? Bakit nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Huwag ka na tuli. Kaya huwag kami tubo. Ikaw ang huwag na tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga huwag kay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor, magdali diha, kinagdali po ko din eh. Nag-ugong na kong bayabas.
0: Madaming tuliyon dyan ay ko. Di na may mamusak ako sa lubi. Ano yan?
3: Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha?
0: Di ko muna ako dyan eh. Di ko bang patuloy pag buotay mo. Butaan na iba din na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha? Klaro kay puto to.
0: Madami, nagimaw nga akong puto. Di lagi ko magpatuloy, magbuotay mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi rin ka magpatuli, ha? Ani, sensohon ko ning lubi. Ani,
0: Magamit ka naman, patumba ng lubi.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: sa sige na ako bitaw experiment sa inyong pre, bro. Nagi ko yung na-discoveryan, pre.
1: Aba, tiyan ang na-discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig in simbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So...
1: So, ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Aba! Puwerte!
3: More fun! More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into a...

0: masing-masing ya. Masing.
1: Oh,
0: ano
1: ano ka pa rin?
0: Ha?
1: Ano ka?
2: Oh, iuragan ba ako ng bansaraw?
1: Oh, nata.
2: Amak mo ang sukod-kudan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
2: Big bratatat ako.
1: O di, anong kinibo mo?
2: Oh, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Difícil na.
3: Mga talon?
4: M.O.

0: Onyo! Onyo! Gresan mo na ding ng katamod ko na! Tanong na daw sa magparagay mo man yung buradol! Makaon mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano-ano sabi mo, ano-ano?
1: Sabi ko, Tabi, hindi ko man mapalayogan langka. Palayogan ang langka.
0: Sige na, wala yun. Sige na, wala yun.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada? Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, salamat! Nauman na yung taon kong panglabas ako mga salina o pantalon. Ugat yung kayo.
3: Ah, Sir Mangkanol, naabag ko kay labanan diri ay.
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban pa na nimo.
2: Unsa? Kanong ako may mo labana? Kabalo ba ka nga? Bagor ako na maglaba? Karong palabon pa ko nimo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Nganong ako may palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
3: Sir Mangkanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
1: Oh, Kanor, unsa naman pwede mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang mang laba, kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
2: Dili darling, ang akong pasabot. Tama-tama yun, gay mong ubano si Yaya mamaling. Kay ang imong mga palaliton, bugat po ba yan na? Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugat na ba kayo na naman? Pantay lang yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: no, nga ginhatag sa aton nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
1: Ayaw mo galing na try? Bukulawig lawig ba? Amo na di butang ko sa akong bio data.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag o kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, unsay mong gusto nung pagdako ni mo, Dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, Dong, gusto na ako pagdako na ako kanang... Ulaw man ko eh. Karang gusto na ako, pag nako na ako, maimo ko.
2: Anak!

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patiga, patiga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha? Ay? Ayan o, oh.
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama dito. Massage, gusto mo, birthday mo naman eh. May foods pa.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay pre! Lahi naging kay mga bata noon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pwede kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugin na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mao ba?
2: Tanawan na guna, pre. O, bata noon ba kayo? Kung sa mangga pa, pre, mangga sibo. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw ng balahibo, pre. Tanawang sampo, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga ron, pre. Mamods na kayo. Murag julin. Way pakay.
3: Ah, kana. Parang kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mau gina akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kayo palibot ka ron. Nga doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwapa, para makiliwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panila pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kaya makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak na kong storya.
3: Habi magod akong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay kay ka, pre.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Kung mapatay ko gani, bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
2: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
1: Bo, gani, ambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton.
3: Abaw! Puwerte!

0: Dong, nakinailan nga ka ng bangko, dong?
1: Ha? Dagan man, ano man?
0: Kaya ako nang idepositanan akong gugma sa imo,
2: Ana!

0: manamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon
2: sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungon, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagaak. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayon ang imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay base indi mo na ini maabtan.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more Sagabi
4: is on MOR. More Sagabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may pagpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tatay ka na! Tatay ka na! Giyaway kukuha ng bataan na! Bully kayo!
4: Nye!
3: De! Tanawa na tayo! Ginadila-dilaan na sad ko!
4: Ha! Dali-dali! Ikaw bata ka! Kung wala kang na-disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo! Go! Dali-dali! Lakaw lagi ka! Tama na anak! Ayaw na paghilak eh! Gipalakaw na ako ang bata! Hadlok lagi bata sa kuha.
3: Thank you, Tatay Kanon.
5: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo.
4: Kanon, tiguang.
5: Kana! Huy, tiguang! Nganong gipahilak mani mo na akong anak? Malagka? Ha?
4: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta butan na. Giawayan niya akong anak. Ako lang bahala disiplina ni akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay.
3: Nganong hilak manggod?
4: Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kumbata ka? Wala diyo ka ng tudloan. Di magay tudloan, takagsaktong pamatasan na dili, mga away. Tara, nagsipat na dahil nakita ko.

0: yata ka mo?
1: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
0: Uy, nobyeta ka mo?
1: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
0: Uy, nobyeta ka mo?
2: Abaw, puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Darling, yes! Usa man, darling. Mamalhin na ito sa mansyon, ha?
1: Ha? Unsay mamalhin og mansyon? Pamutos din, ha? Unya, layas na yun!
0: Panamay!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, ali na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Sumasayaw ka ba?
4: Ay, oo. Bakit?
3: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay!

Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Saan naman eh? Pildi na rin mong Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na mga loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo! Cavaliers! Boo!
4: Kung sa'y Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey mo, Trepos! Pareha ba yung magtirada? Kailan mo naman ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
2: Oh, bito! Cavaliers bito ka, di ba?
3: Ang ginagin ba yung maglagoy ni LeBron James?
4: O sa LeBron, di ko gananan murag si King Kong! Di ko gananan ang tawanan na! Golden State Warriors ko! Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa! Uy, nasunog na sana kong kwarta na!
3: Alagong tagod! Uy,
2: Mangkanor! Ang saon man nato ni? Pildi man ta! Ikaw ginagdag balas ba?
3: Ikaw d'yong malasun, Mangkanor ba? Munang pilding Golden State!
4: Saya ko, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa kong Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay napildi mo. Sama ninyo yung sticker, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers!

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: tay. Nga, pamangkutang Teacher Coco na ano ko no ubra nyo?
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter, tay?
1: Carpenter! Tagapamintura sa ang kotse! Carpenter!
0: Mau! What the?
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad. Kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayana man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging. Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita. Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
2: Definitely no therapeutic claim.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kausa man yung classroom nila ni Apiot nga pwede mga limuota. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po din siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gini si Apiot. Mo nang ipaari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma!
5: Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba niyo? Boring magkain ni mistrahan eh. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Kapiwa ko merida. Kaibaw mako nga pasar na siya. Ano ni anhi pa man to? Kapoy-kapoy na kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilit eh. Pati pag yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga tungasunan ang grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnaw ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon kas kabugnaw.
0: Mauna! Sa imuha ganda naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man, good ka good. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ug labaw na yung tagaan, pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mister, ha, karon.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Pabili po ng pain reliever!
5: Ay, ilan?
4: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh!
6: Hugot pa more!
7: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.
2: Nye!
3: Maride!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to More sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okidoki-doki-dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kapalit na yung flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban. Ikunot akong buhok. Gutom na hinuong ko da, lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah, what's up na? Tilapia? Anong may isda din sa salog? Tama-tama, petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: O, Kanor, asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium ma para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda diri, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda diri, wabali ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganit pwerte na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati agtang iburot. Dami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka niyo kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhay kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilaban ang aking ulo. Reaction kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kungangan. Mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Nagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Pustan man nawa na akong isda. Ikaw na po ibutang sa akwaryo.

Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ha? Aber, aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano mo lang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo umpisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Padi!
1: Oh, Madi, kumusta?
0: Iuya man do, Padi mo.
1: Mata!
0: Amakon mo an, kikulugan mo na ako bago ako rumansahon.
1: Aw, oh, iyo! Maray nga ni ikaw, Madi, taarong kayan.
0: Nata, Madi.
1: Ako baga si Padi mo, pero may akong pigukulog, iba man ang pigurumansa!
2: Driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong. Di man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong. Guwapo kay kadong ba. Ay. Ana.
1: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Ah, oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay, akong gitanaw ilawang sa kama, garahi, aparador, wakjod. Gapwede lang ko na stress ko mong giatake ko.
2: Hala ka, anugon gudi ay. Milili unta ka sa sulod sa refrigerator, Day. Buhi pa unta tang duha.
4: Pagdabal
5: siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: like we've got our first real job.
1: Lam nai.
2: The Brits would love to send in the SAS, but gari grabi nang reference siya kaning talinga ko.
1: Mata.
2: Pati atot ko dai ko na nadudungog.
1: Oh yo.
3: Sige tahan ta ka.
2: Iyo sige do.
3: Ayun eh. Three times a day.
2: Iyo po. Para sa inyo, Dok.
3: Mampakusog inino kay atot. Pampakusog inino kang atot. Three times a day.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kaloy, dahil magparalumoy-lumoy.
1: M-O-R!
0: Permina!
2: Ready ka na ba?
1: Ready na!
3: Ready, set, go!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan ako nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni bayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man ni? Nganong waman mo na trabaho rong adlawa? Nga working hours pa man ron. Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila, Bus. Eh? Nganong nagrally-rally ni sila dili? Ako gani ni gipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha, wa mo makontento na inyong sweldo. Mangayo pa mong uminto nga dako na gay mong sweldo. Kani sila tanan, boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pangtanggalon gid mo na mo sa trabaho ron.
5: Ay, tama, boss. Si Mangkanor, nagunaw na.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Unsa man eh?
3: Wala, boss. Ay, mawag kanin na ako. Kaya dipensante ka sila, ha? Masayi, okay ka, boss.
4: Wala, ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, okay ka, boss.

0: Ate, himo ani iro?
1: O man ganun, rako aning iro. Bago lang gina ko ni napalit ba?
0: Mamaak na?
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: Oh, gabay.

0: mira que tú estás rica.
1: Madam, paki describe po kang taong nag-hold up sa imo.
2: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Iyan! Maitim! Panot! Pagyawatin! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
3: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka?
4: Kapal na to!
2: Siya nga yun! Ikaw! Maitim! Panot! Pagyawatin! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon hininga mo!
1: Aw si madam! Tapig pa para uro-utro pa ma!
5: M-O-R For life!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Morning, sir. Nade mi diri kay among dakpuntong nagpalasto.
3: Mao gyud nay tama, inspektor. Dakpag yun ang palasto. Kaya muna hinungdan. Ibis ipalit bugas, di na mapalit bugas kay ipatan ang lasto. Muna ibis ipalit gatas, di na kapalit gatas. Ipalit lamas, di kapalit lamas. Mao nang dakpag yun ang palasto. Kaya kung walay palasto, walay mo patan ang lasto. Dakpag yun ninyo, inspektor.
2: Mao gani Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon, imong asawa, nga maunay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
1: Kanor! Imong ikalipad ako pa! Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Damay, ako asawa!
1: Bantay lang yung kakanor!
3: Sir, kadali, inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang akong asawa butan kay hinimba kay nawagin nagpalasto! Ako asawa, nagsige na nag-ampo! Diba, di mag-ampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagpalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig mo nag-matquiz. Tanoy ka, inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo mayada ka. Tagam gahimong kagulo.

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga Chubanes na wala'y mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang prag.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, yan nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: O yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Dan Tibo, Banggina. Turong na Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko Tibo. Taginibo ako rin sa matibo.
2: Kumurong ka na, tulong na.
3: Si Tibo, ginibo sa matibo.

0: Dai, di mula dai. Beri kau reklamo.
1: Oh, ano toto?
0: Ano man yung dugaw mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.